Aya ha ene ho ya me. Aya ha ene me. E me kwa. E ye ya. Ao yok va. Ang pa ta lao va. Ang e ma me la lai ta ni ta. Wa na we ta.

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Moncopy. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Pyuan Saitayep, Talaonaya. Po ye pangke son pilma sinom katalahoi pai pian sakem ansa katalawai ye tata ye po hak a pai ang hak ansa yoring mo hin takat pi thak talem nang hak ta kane na am ne ko am ne ta ham ne te po hak ansa katep te mo te hak ansa son pi ka ma waktang hak ansa ansa yen hak Pansa pake buhak iti Anto mawak takyang buhak Taiwai ang enang buhak kang Hinat pasut buhak sonka Talahuye buhak kansa Ki buhak yamang Buhak kapan tinik pae panto Buhakam kuino Pansa ki buhak yamake Kusa kansa Panuat kuiwatong Nawak nani kansa mehak Iti humat yang kyang hak Hopuk wat yikik Talaw bewat hak Kunil kyang Anisa itawat hak Ang nawak nang Ita, idia kacit ovi, lolma, senengan, senahakam sinumu emangan, idia pita, ye ponini tutakam, emanga maksoso, emanga makaopna. Putak mongwas titpasat pu ansa, taka, naamni nikansa. Pake timuite, puhak pienang, yesman toina. Pumu yesman natpasat pu pumu. Yunat panuat emang hita nasestan sen puma tetukai usko sen anca baka tetukai hita nat pita temalayang nakai putak naaminik takanen putak ansa au yorik mo hita sen nasestan puyap ansa piu hita iti temalay au ansa yan haksu pan takanen tenat yorkan tatang wa talabay pai piyap niti uta temalay pam kakami pam soti uta kumpay hak Pulut hitang anglupai wul, putin senam ninik, bawang sen kuam ninik meita, hopi piput makiwaita, itakat ang itwat, yang paswa, not wanit hita hinsek nakat. Puan saya kakam, epi mei yang yanmang tawai tanah, itume ang pam ayo wat rupak, ang ayo yamak, puyik ansa piutus kuahoy mumkiu tiwang. Pepu hak pasai aw nen pu angu aw hak temalai ta. Sen hak ang malam ta. Sen angu pai put hin ang uinya kai putak hihi tak aw uruan ta. Putak ang pas aw yoke pasat tu ansa pasai aw temalai rong pampio kasenye ma mei tak murio ye kawai ye. Puit pas uinya kat humita. Tawak ce me pam i hihi mu pos humi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan yang kai. Sen it yang pisawa sat ang sen uinya kai. Mei hati ko pangani anu ting. Po it wat sen it mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan yang kai. Pai it yayan hak takanen pipai ane wak nhupit nak sepan hak woni tang. Itak nasas lang. Person pion sa hakyap kiyap na at pirit pa iyoho na hitak makingan na kay may kohot hak nasas ta. Put pio me talawa e pang tak pa iits tang ate po put ansa kumachit enang hak enang amak. Kulp ko ta kuyok pasat po e yungin ng hakim ay timoy at e nek nima at e put hak enang ang pas nasas ta. Put me nyesyo kat ng pangka put hak nasas ta. Hakim talawai me ep hakam tindes mengat aw yes be ep hakim pionat put aw yes kat yang hita hinses kena kai put enang yai ke yang hakna amnen timu hak panwat ke kwantang pan hakamu mi ya tak pan hak hita pumui tete kai na put puma talawai aw tua yurik ye pan hapi pam wungu yung mo chai haki aw tete kai put tete kai wis nakat Put hak pia memiatang hit pahana hita himayat. Tetukai buset, tewe waye, hak pia pemanau yang at pumamungwas iyo niya kat yan hak naam niyan pumayahit tataka kuwanta taha am niyan piyo hak yan pumay diyo ay mo tumsi mo sino mo put hak yan takat aw yaat ang pumay aw niya opay yan hak am sirpan hak talaway kuwan kyang hak taka niyan hak yan tatay ang sabut hak kuwan ke yan tiwat hak naawak lol mat katsit Katan niya ka. Kahit ak puma ookyo yan. Kahit ak iyapun yan niya ka. Yan hak ay mga talaway na ak natpasak po itimalay apisin ng puhakan sa kaspiyo itpahan tumalat hakam hinsake. Put puhak enang hak wewantang hinpul hakam tumalay au hita hinsan niya ka. Padu pamniti o tapio kasani mo ihinupahan tumalan opay. Yan hakam na inoksupan nil niya ka.
2: KUYI supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi Word. Use it in a Hopi sentence. Then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Itamai kuksingo. Itamai kuksingo. Brush my teeth. Nu na kabo itamai kuksingo.
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai'i lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatsiwa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: Pahin na tuwad yep, ibo itatatak may tuwad. Hihin hakam sen lokalan ni, pay pikasose ang piho pito kayang wanikyang put hapi as tumaobe ka. Kamatat le ni it itaw hupi lavay. Putak hapi hupi maatsiyot. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina. Pupay okyo itamem itatim. Kahupi ito kayang ka okyo kushinpas. Sayan hita au maatsi uis ni pang kivanawit ima itaa totem. Pu piu ima itaa mamat. Pu it hopi hita pu piu ang kahinsa kuisa. Nok, ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi ima zaatayom. Itaa tim itaa mem ima tua ovi kananahin kina kya kyang. Ima imungay, imunamay, imusomay, imutahamay, ima au putungwayin. Umuming asaw hita yu aatotan pa itam hakawat pangwang yaka of itam na yan ansa ita hupi lavaye ang itam na alawisa. Bu it hapipiw itam soosoyam ak hakam hupi sinom it hita itatwi ang nap hinsakwisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Put ak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua wuwanta it itati mo ya mengamta it happy lewo katsit. Ang ngui makyang nahoy kwi lalati makyang ak hakam hoitan. It hopi hitan it pu it happy pahanwe wat piw katsit. Pai nuwa pi itam pu pangkalaw wisa. Now itam songka lewo yan wise put ak soso ya mong wasyan. Bu yan it happy bill ita. Wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is pipu my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Bu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na bu my happy. Au tu kai maka ovi yep hakam bu tuwa nertum so am teka. But na au bu wu wan ma. Kuspanek ove hakimoy ansa au ihihi ta lavai pu itatewi hapi hakimoy au yu aatotang wano. Paipi hakzainen pu kauhin wuwango pas ason kus hakian wuyokte wunive pu pasat hakus put angning wano. Ovi uma kananahin kinayat uma angkay naksuyani pai nap haki pai hak ha light ding o tisian himo along or haki au pite ansa haki hita tuat ak kalang pu pi haki hita tu win tak pai ansa hak pi au nang tak na ovi ema ang kai ovi ema ka ti hapi e kaliani pai pantek itam hapi wu ya wo ye yani nok e hopit himo at hapi ak hakam papa na kwang ka ti itam yeswan ovi ema ang kai ovi ema ka ti e kaliani ema somat ya kami mat ya kam tahamat somat kwamat ema ovi ema ti mai ema me mai au nang ta vi yenge ema te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pi ang ayo neng ak ne pa ya sa as kwale

0: You're listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hotvela, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LPFM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayak piya sa tamnaya, iyan sa taway tanah pipuyek. Nasa mi pita, ni kovi, po yep ove hapi chokyota, hopi, hapi yep it, te wat taon asapte, pamba it kapahan de wat, pan wat taon sapta, pam hihin ril pakyota, pep hapi pam ove chokyote, pep pan sapal, me hakim talang na wat na, is uto ni mo pasat na kakam, pas me hakiante, pavan haki che ko kiyota mo apa hak, Kohal mo kiyo tango. Ni kawiyasan na hakaman sa akin nanasang nang hihisawo. Ithi tatumalay hitahin sa ke. Hakihisawo po tang ayong matap. Puan sa kus ihakiangam naman ni wuti sin tumsiyat sin sinoan. Hakiangam nobatak. Ahak katutte. Akput hak tumo itang nurse. Putak hak pi ahoy ikang ting. Homovitim hakahoy. Pasat po yung metawan sa gaan sa hakim epantak pa'y nalanin, paswinin, hita-kita nitkay, pasat po haptamutang. Po kapep ni Nick po ang sa hakam tumalkiet pa'y piyupanta, pahakita nitkay me putakan sa nurse, putak hakpiyahoy tatayin homovitim. Po pete ang sa ita piyo yan o kaswa kumuyang kam. Pasat na kam piyo hakip kak ne. Kas ang sa yasa ti ni hakite. Ang sa haknis mo hit. Pai pipan kasul po itabot ti malayang. Na kawaya tak sa kyo na mi hak. Piyo pantang ay pangta hak kanawot mo kas pa itawan sa grupo. Panabisan na hakpit ang sa nitka ni me nitka ang kasak nawot ite. Ay pangkang o piyuhupi. Taay, kwa-kwai, itatawan sa ptoinaya, ang sa kasaw pito, itanunin sa nita-itaya piyunahong utotan. Yang ithita, totokyat ang itahin sa kusa, pamkasulang niyo, nawason hakim kapiyupumay ang sa imahita katay matakni yung kam, yip itamam yang yakta kamay. Pumuhin ng pihak ulit, pumuhak nop ng uya sa tawang sabi. Sangaw iyak taway tanay, nakabo tamay tumalay taka. Putak piyuhapi ovi au halay tamo. Sangaw pamyuk yasa tamna. Makso ni sinot tumalay tan. Makso ni yip hitay tumalat hinsak na kat. Timo, sinmo emangam hita hinsak ni no. Katibos hinta pampiyon ovi paipanok. Hakiyak tawang sabi piti. Kala te hitang nese piya ho yakatat pasat pa piya tap kimiwat pasat pa piya na hongwitang pa yit yantakat na tuat piya wit hihin ni te tawan sa hinok itat
2: KUYI is supported by Mesa Media Incorporated presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: E Hopi na nai ang pakingo. E Hopi na nai ang pakingo. Put on my pants. Na kabo ihobi na nai ang pakingo. I put on my pants every day.
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatsiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
3: tewa hunanu is ne mayan ne mati wo. Ai ne tewa umumi yang kisa ki kaumi aonan. Bai pita yan pu tewa hihin ye pakam yese. Bai pike pian sa akpite tamit kuyanes katsit akiki. No itam tewa ye pakam itati mui. Hihi taas awin kyakyang. Bai pipu tsa tayong kahita hopi te kayang wa. Umag tewa angka. Umuti mui au hupia tutak itala vai itu kai vai ani. Bapian ihihi mui yang tewa itam it. Hakti mai sunane hakami ti mai te hakami te ti bak hupila vai it ang tau isa. Uma kate kai yang kakuspi umahin pui au pai umaket. Kena anti mai yang o sa tayoma. Hako pita kai te, hak nabot mo sungyan nen po ma itama mi tat po yan ikis pai it mo sayos tatawi tihi ta ang hak te kai te, hak nabot mo haki au hi tahini aatotak. Ni uma, tuwa sa tayong nana pin kati yung uma ka kapan yung uma itaho pila bayi te kai bayani. Mata kai baya ia ama somai, ama kuamai, ama ngamai, ama namai, ama mi. Kupaya atutani. Ia tua ita la baya pasima. Itam son hisat pahan la baya pashin ye pakam akies ni. Papi ansa hakim yan tetekaya nanami pahan kuasa ya atutang. Itam sa sayum nak itam tetekaya itam kesin itahu pila bayi ya tutang. Kimi au itsi betuting buita mau sang itam kuksi yang umap itamai ka kahupia tutani ka nanau naka buitamai panish lalong. Nak buitam bawa yok tutika. Nak hupi tika ita. Penayan songo pangakungnya ita ka. Paminami sucep hupia tang. Buinami isovit. Ikuabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang um kaepakam na himitan um hupiya ta ni pumasutsep pepakam hupiya to ta um tawat amamiya ta ni um kaepakam na himitan ni yayan hakimay awya to tang nuk umatawat put itala vaye te kay vaye umaya pakamak song ka uya bo yes ni umak mung basto tene um hapitawat yak ita itahim itam pertama tak yan perian it yep itam hihin kati yang wa uma sa sayong perian tua nana pita uma so tong ya hihi kia uma kaya takam uma ngamai uma namai tispi uma somai uma kwamai ama minana pinya atutan uma ka kanana pinya takam yes ni uma wengwe yok to te song patawa uma kati ang wewa yan. Hakza kao kanana pini atang pasa kao ya atang. Pamte kaye pamhita hapi ak tewa mung basting uma obi. Kapan hakam yeset umaya pakam. Uma kati e kalyan ni. Hakpan te uya wo kati nawak ni. Hak ak mung basting uma obi ye pakam. Kanana pini yeset. Uma ka kait hunak ko yit hin sa tiyan. Pamsungyaw na niya takam te kayanta. Ye pakamak sinong tis uvi tutim tatak. May sukak ye pakam. Kyan el sa tayom ni kyan ye pakam. Tuwa kati. May sukakam hin sa tiyan. Uma uwi kapan hakam yeset uma ye uma kati e kalyan. Uyomi hakam uma e kalyan. Sukya sin mo yang ane. Payasa. Payasa.